ira mwen ti koupe kon kade mti yon pere bira mwi ame mti mwen pere bira oh pere bira ame mti mwen pere bira kade mti mwen pere bira mwi leve mwen ansa leve mwen leve mwen ou mwen ti kwa se wami akou maten